Moyo pata ti mo kwe, mo kena danali ti mo pe, mo lango na kikio, na kodoro wande, kamene a ono ti mo, mo ye ti giri tonga sape, zabi tena na mo si, azo kwa ki sarandara ti mo ka hita, mo ye ti zi tere ti mo na ya ti pasi ti gigise, mo ye ti zi tere ti mo na ya ti pasi ti gigise.